0: Raise them for Him. We desperately need good fathers. And I pray for a church filled with good fathers. Now, I'm thankful for godly ladies, but we need godly fathers. And that doesn't mean you're a wimp, but you believe something strongly and you pass it on. Now, I started back in Psalm 10, verse 14. I'm going to jump back there very quickly here to finish up this morning. And I showed you there, the psalmist said of God, "Thou art the helper of the fatherless." Thou art the helper of the fatherless. If you're a young person with a father, thank God today for your father. Thank God for your father. Be an obedient child. Honor your father. Show God you're grateful that you have a father. There's a lot of folks here who don't. They're fatherless. Thank God if you have a father. But I want our church to realize that we also have an obligation to help the fatherless. Nobody can take the actual place of someone's father and shouldn't try. I talk with some of our young folks in our church who do not have a father, and I've said to some of them, look, nobody can take your father's place. Don't let them try. I cannot take your father's place. Don't let me try. There's a danger there. Nobody should try to assume the role of a father in someone's life. And it's one thing if you want to help somebody with their needs, etc. But I warn them, because there are some men who would take advantage of a child and try to come in there like they're a father and try to get the affection of that child. And there's a danger there. And so I warn them in this church. Nobody can take the place of your father. Don't let them. But many of us can step up and help those who by no fault of their own are fatherless. They still need someone to provide for them. They still need protection. They still need someone to lead them. If your children have a father, they have that. Someone to provide for them, protect them, and lead them. The fatherless don't have that provider, that protector, that leader, and they need it though. And a mama might be able to help very much in that area. And if she's wise, she's seeking God's help continuously. And if she's wise, she's going to help find those who can be an authoritative voice and a protector beyond her. And she's going to find someone who can help lead her children the right way. And again, God's given us the church to help with that.
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was The Helper of the Fatherless, preached on June 16, 2024. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
2: This is Alanya Singit. I am part of the King's Daughters Sunday School class taught by our very own Mrs. Randy DeMobile every Sunday morning at 9 a.m. I love this class because aside from learning more about God's Word, I get to spend time with our pastor's wife as we pray together, laugh together, and eat together with coffee. Come be part of Sunday School at International Baptist Church Sunday mornings at 9 o'clock sharp. See you there!
3: Langit o imperno? Asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia. Ang balaang pulong sa Dios ug iklaro sa Biblia nga makasigurado kita kun asa ta makaadto. Adunay upat ka butang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, ang Biblia nag-ingon ka na to, walay matarong, wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti ka na to sa Versikulo 23, kay ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao, kitang tanan makasasala, matag lalaki, babayi, ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug ni Eva. Ang unang lalaki o babae nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden. Ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanan nga mga prutas ni ana nga tanaman, gawas sa usa. iyang gipasidad-an sila nga kun sila makasala, dili mutuman kaniya ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang ginadili nga bunga ug nahimo nga makasasala. Ikaw ug ako ang anak ni Adan ug iba ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kikita na tawo nga makasasala. Natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato unsaon pagpakasala. Kini mahitabo nga natural. Sa pagatinuod, normal lang nga makasala kita. Sama nga normal man sa punuan sa mangga nga mubunga ug mangga. Ang problema kay ug ang ikaduhang butang nga kinahanglan nimo masayran mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan magantos sa linaw nga kalayo mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini, walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa imperno. Kay ang tanang tawo makasasala. Ang ato lamang paglaom mao nga adunay makaluwas kanato ug kana nagdala kanako sa ikatulong butang nga kinahanglan nimong masayran. Gibayaran na ni Hesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kinsa si Hesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportanteng bahin kang Hesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Hesus anak ni Adan, sama kanimo o kanako, siya mahimong makasasala, sama kanimo o kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan o walay sala. Apan siya namatay, dito sa krus. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala, wala siya'y sala nga dapat bayaran. Pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Namatay siya, gibutang sa lubnganan, ug human sa tulo ka adlaw, nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang sa bisan kinsa nga makadawat niini. Ug ni kaupat nga butang nga kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesus para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong nga bayad, dili kuhaan, dili dungagan, kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong sala. Gihigugma kaniya ug gihatag niya iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga muadto sa imperno sa kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong pilion sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini, dili kita makabayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 13 nagsulti kanato, kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Hesus lamang ang kahimo ug maluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo, ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo. Dili sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan. Si Hesus lang luwason kaniya.
4: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa?
1: Punta ka kini ng istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.

0: Sa Juan 10:10, si Jesus miingon, "Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon." Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala, gikan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon sa imperno, nahimulag gikan sa Ginoo ug sa iyang kaluoy, hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito, gihigugma ka niya, ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa imperno. Ang tubag mao si Jesucristo, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Jesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga itudlo sa Biblia mahitungod unsaon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Dios dito sa langit. I-download ang app ug basaha o paminawa ang Ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theanchor.app.
1: Brother Christensen here, inviting you to listen with me to Good Morning Dumaguete every Monday through Friday morning beginning at 7 a.m. right here on the Anchor Radio.
2: Why do people love International Baptist Church? Just ask them. They will tell you.
3: I love IBC because this church has the concern of the lost people, not only in the city, but all over the world.
4: I love IBC because God uses this church for my salvation. My marriage becomes stronger, and I learn to trust my daughter who has special needs to God.
2: Come find your reason to love IBC.
5: Is it okay to tell a white lie? We took to the street to ask people what they thought about telling white lies.
6: Sa pod mamakakta kay para dili tama makontrahan sa tong pamilya, makapamakakta para wala maglagot sa toa, pero dili yun na may rason. Mas mayo tong mutugan ka sa tinuod, dili ka mamakak, di ka magtumo-tumo.
7: There is always a situation where we have to have a white lie. Just to protect, example, a friend. Anyway, it's not a sin to do white lies.
8: For me, mo matter siya sa situation. We'll say ka ng bagay, kwansya siya ang asawa, like, anong mambugbogan ni siya. So if ever nitago siya ni mo, niya, honest juga nga pagka-person ni mo, ding itugan. So for me, depends sa situation, nga good ang white lies, mo apply siya.
9: I'm not saying that it is good, but if it helps on the situation to make it easier for you or others, and it would be great.
10: If honest kay kang pagka-person, naamang ko'y times nga makasakit kag tawo, mudritso kag tell sa iyang appearance, and mas okay na lang pod para ma-better ang person, di ba, ma-compliment isang diridyo tinong.
5: Don't go away! Coming up, we will see how God's Word answers that question.